mokotal ba ngi aksiwul te bu ngi aksiwon ci bop doom ji lay dal mune ah man dal xamna ni li mo taxon sama yaram sawarul sama def non sax bi de kon musiba weñ bi dana

lu yalla ngir seen xol yu yaq te niki ki warati mesel bo xamne mo ngi fajj xol yi ndax warati da fay xajj xol la xol da fay xomat.

bi yonenti bi bu waxe ba nopi rek saxol sit wicc nga womatu dug ci l'islam yalla waxat nako neko fadhakir in nafa'ati dhikr muniko itam del fatli su fekke fatli amna njariñ leleg nga tollu jamono yo xamne lo wax nit ñi duñ ko deg kon nak aju ngay jog di wax ndax li kulli makanin maqal yow wala tikbi

den fatali neena ndax ak fatali dana jeriñ way gëm ni kon nak yow jambi ni nga juk di wut bu day jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid su di julit te do jang kat ndax yalla dogal na mënu lo yi alquran bi ba xam wutal kasset warata yi.

ci jeriñ safara rek kon bala boba ñew na nga baye loy wax la ilaha illallah ne ni tam la ilaha illallah di len ko sa seen neew yi manam neew bu xasse dem jeex na do tan mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu len neew bi waye ki tullu ci sukurat bo toge ci wetam del wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko de wax

buntu bi sayyidatuna fatima mo ngay deg batu malaka ma waye nak gisul jëmu ci yonent bi rek gis jëmu ci mune yonent bi assalamu alaykum ya ahli bayti nubuwa wal risalati wal jaha alaykum an lay nuyu di lay ñaanal jam yeen neegu nubuwa bi yeen neegu message bi ak dara ya ci te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom lay nuyu yonent bi ne ko wa alayka assalam wa rahmatullahi ya akhi ya abrahim.

way dal du fenn fudul sa yalla te dara daxul dëkk ak yalla wala ka mi delu di xëcc ruux gi ba mu àgg ci dëngam yenent bi waxaat wax bu rëy ne inna lillah ñun kat yàlla ñu moom te ci moom lañuy dellu bi mu xëcc ruux gi ba mu agsi ci bolit foofu nag yenent bi nokki na fa nokki bu foor wax ne waa garba woo naa sama ñàqari ndax boobu sukuraat waxtanu sukuraat la yëpp seydatuna fatima ni ko woo naa sama ñàqari man tam ci sa kaw ñàqari ndax bàyyi foo tiitee rek ma tiit nee na yonent bi daa di akolaat seydatuna fatima ci waxtu woowule kaalam ga daal di jëng nag wadd nee na foofu nag la ruuxam jàqalikoo ak yaramam.

0: bala joge ci barab bobu mu ko doon jange yalla dana fa taajo
1: waye lim bi bari na de
0: waaw lim bi ñom xamna ne tukul li mënu ñu ko taal kala ndax togaay bu yag mënu ci dara mu melni kon ak limu ngop ci la ilaha illallah neneen ku ko def bala nga joge fi nga tok yalla dana fa tay aajo mu melni

dana baatu jalaale bi di baatu Allah mu ngi bind xarafam ya ci sagar bu bla neena nga lakk caf ya foonal ko kooku jinne sant yàlla mën na ko saabara.

goné waye nak wex fur ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cheikh sa cigarette di dem wax deug yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax deug yalla nit warna rus bok be jawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fitudou legi motax mune suma leron ne bi jaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñuulal ko ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wul beuti sama bakkan ci mam gi mu mam duggu ci moy yek banexi mune man li ana fan lay jele man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jemi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yengatoti lolu jundi la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakkana mujjuna di buram so demi ba ag fofu nak nga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mu mamul motax nak mune bakkan dal du luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy ti dekke ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik bané xam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam apetit ku fukhle waaw bëgg bëggu aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jor neena do bayyi ba mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ca top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci bëgguk nam aw xalé mom boko bayé muy namp rek dana dem ba sax sikim di namp waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taftimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamalé rek muy yam xam plaasam boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu waliyahu diko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fik yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal la kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatu bu fekenti itam aje boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlat al mar'a donte mom sax neexluna sam waye bi tol bi muy foré donte

yakhlu nako fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hasanat barina bu mo rafet alele lazzatan ab banex lil mar'i di nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beuglo la birti mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuk cigarette di ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ne ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kon kam hasanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dessa bi mu ci ñam wi dele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni sa alkane ngi ci te yeguloko mu ne kon nak nga bayyi sa xel ci sa bakkan nga bayyi xel sa bakkan lol ndax sa non la non bi le gëna jégué moy sa bakkan motax mu ne wakhshad dasa isa min ju'in wa min shiba'in fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhami wakhsha na nga ragal ad-dasa isa xew xewi min ju'in ci la la mom xef la wa min shiba'in wa lusu ndax kat fa rubba mahmasatin bayna xef go xamne sharrun mo gëna bon fop min at-tukhami neena ci tukhmu maana yalla daf ni kulu washrabu wala tusrifu lek len nan len te bu len yak ñune kat leg leg ñune la bu xif bu mu upp wante itam bur sur bu mu upp mune ti leg leg itam sur bu mu upp dana gën xif bu mu upp ndax ki sur bu mu upp la muy mën ci jaamu yalla ki xif bu mu upp du ko mën ndax day faible waaw lool na dafa am nak ñaari sens ben sens bi modi e bu neewal sak jaamu yalla bu eppal itam sak jaamu yalla na nga fexé rek ba nek ci milieu bi waaw mom la way kat ba wax ne hubbut tanahi shatatu khayrul umuri alwasat waaw neena ndax hubbut tanahi bobu xir ci jaamu yalla bu mu upp man la yobbu ci ngistal waaw gattay lu ci jaamu yalla dana dem ba tax sax nga bayyi farata yo warona taxawé mune wante bobo gëna yees waaw uppal ci jaamu yalla neena mo gën fuf neena nga tayel ci ba am farata yo bayyi kon fa rubba mahmasatin sharrun min at-tukhabi mune wastafrighi ad-dam'a من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم من واستفرغ نغا ساكو طول الدمع رونغ من عين مبوت بت بوغا خامني قد امتلأت فيسنا من المحارم تي اي بكاء من والزم نغا تقونك حمية الندم كارانغك رچو manam fuñ la fekk rek na ngay joy ci ay bakar yo xamni dekk nga ko diko def ngir sak doomu adama ngir sak doyeti mune itam na nga dekk tu ak di reccu ndax kat ya ngi ak bakante bis bu ne mu duggal ci musiba wa khalifin nafs mu nga wute ak sa bakkan wa shaytana na nga wute itam ak shaytan ndax shaytan li muy am doole bala am doole ci yow ci bakkan lay jaar kon ñaari non len bu ñu la jigal mukk ba nga top len na nga wuté ak ñom wa'sim huma na nga len moy bul moy yalla nak waye moyal sa bakkan ak shaytan wa in huma donte ñom ñaar sax mahabbaka nusha ñu ngi lay selalal ak laye bir
tahimi na nga len tumal tumal len wax ne yeen kat samay non ngeen li ngeen may digal baxul ay am naño xamni sheytane ak sen bakkan len gëna def xarit ci yalla mi len bind motax mu ne wala tuti minhuma khasman wala hakaman bul ñak fayda mu bay top kenn ci ñom ñaar mo xam ci xolo la wala ci atté bu ci top kenn ndax fa anta yow ta'arifu ya gëna xam kaydal khasmi fexem xolo wal hakami ak atté leg leg bakkan bi ñew di xolo ak yow sheytane taxaw ne daf leen di atté bur deglu ki xolo ak yow bur deglu itam ki atté ndax kat borom ciq day moytandiko borom batu neen te comme yow am nga ciqu liman ak top yalla bu la sa bakkan de xolo ak yow ci ay bëgg bëggam bu ko top yow defal li la war rek bu sheytane ñewé bëgg la andil ay philosophie yo xamné xamulo fum joggé yow bu ko deglu ñom ñaan ñepp ndëgg sërx leen lay wutal kon fala tuti' minhuma khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasm wal hakam muné ah man dal man imam busayri dal ma ngi diglé rek lu bax ma ngi joxé ay conseil yu bax té conseil yi may joxé kat ñëkke wu mako man ci sama bop ba nopi xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mandom nga bu daan war nit ñi daf daan wax né ma ngi leen di ma ngi denk sama bop di leen denk ragal yalla ak top yalla imam busayri nak néna mom liko jaaxal modi ne ak liko titlo modi mu ngi diglé lu bax te faté bopam xam nga amna ñu yalla wax ci alquran mu di jifine atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ndax da ngeen di diglé lu bax te faté sen bop kon nit ki bu di diglé lu bax dafa fekk mu warun ci ñeek mom ba nopi motax mu ni kon astaghfirullah ma ngi jéglu yalla min qawlin ci wax jo xamne mang koy wax rek bila amalin te jefewumako man dal laqad nasabtu bihi naslan li zi'uqmi lolou dal mu ngi melni ku fekk jigen ji dul am dom mané dom ji moko jur jigen bi massa am dom mané dom ji moko jur wax bobu ni mu nekké waxi néna ki dura ki fen néna sama wax ji dal lolou la niru ndax diglé lu bax diglé ci ngay te sanguuma dal lolou jaadul kon ma ngi jéggelu yalla ci lolou ma def mune ndax amartukal khayra yow kat ma ngi lay diggal lu bax lakin waye man kat ma tamartu bihi jefewumako wamastaqamtu man kat teguwuma ci siratal mustaqim kon fama qawli lak astakhimi ana lan mo waral bok ma taxaw nan la jubal te man jubuma kon bala nga juble yow na nga fexé ba jub ba nopi mune kon dal man imam busayri manduma waye lolou waxin la rek mune kat wala tazawwadtu ti yobuluma qabla al maut lu ñeek may faatu nafilatan ben dolenti yiw man dal imam busayri ma ñak fayda man dal jemuma fexé ba may wut ay jëf yu rafet ak ndolenti yiw mo xam sarax la wala wax ju bax la wala ngab sama téré di jangi la wala yeneeni mbir yo xamne mu ngi bokku ci denga mam ci baqiyatu salihat pour mu nek ay ndolenti yiw ma denk ko sama bammel ludul ne rek dama tok di yaciara walam usalli man sah imam busiri julli wuma siwa fardhi ludul julli juroom yi ma yalla faratal walam asumi musuma wor itam ludul ramadan di wéru koor wi nga xamanteni mom lama yalla digal man dal sumay julli juroom ak wéru koor dal ci la japp waye taxul wéru wu nek ma cey wor ñetti fan deng wala leg leg ma wor deng bu fekke sha'ban ñewna wala may wor yenen wor yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam dal nako wor musuma ko def buma julli suba itam bala ma julli suba duma julli sax ñaari rakka fajari duma def itam shafa ak witar e man dal suma julle ge rek jokna dem sama yoon duma nafile itam lu jitu tisbar duma nafile ginaaw tisbar duma nafile lu jitu takusan man dal lima yalla digal rek ci la yam man dal ma sagan man dal wala tazawwad yobalum qabla al maut lu ñeek may fatu nafilatan ben dolent yow walam usalli
man kat jullewuma siwa fardi luddul samay farata walam asumi teetam woruma luddul samay farata mune kon nak man imam busairi zalamtu toyna sunnata man yonu ka nga xamne ahya dan dundal adzalama gudiya ila an ishtakat jamba tawat qadamahu nyari tankamiya lan la tawat adurra lor min warami bu bawo ci newi maana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamanteni yalla jegal nakoy bakaram sayyidina muhammad mi nga xamanteni li yalla bindi yep mo ci gën mom segam mom la yalla jegal jox ko ngeenel gum ma sa jox ken mo noppul wul dinafila guddi ba tankam newi rawatina man mi nga xamanteni samay jëf agagul fenn man imam busairi kon nak man dal togná ka nga xamanteni yoonu ka nga xamanteni dan na dundal guddi ba ay tankam newi te modi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mune lutax mune togná yoonu ka nga xamné dan na dundal guddi ba tankam newi te liñu gis ci hadith modi yenenti sallallahu alaihi wasallam dawul nafila ci guddi gi lu upp fukki rak'a ak ñaar ñu ne waw fukki rak'a ak ñaar la dan nafila wante sar yamu dan tari nak mo guddu taxaway ya yag waw xam nga ñaari rak'a yo tari qul wallahu ahad ba nagat waye ñaari rak'a yo xamanteni dang ca commencé baqara ba maryam koku guduna taxaway ba yagna kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam fukki rak'a ak ñaar dan nako nafila guddi waye nak taxaway ya dan na yag lol sax ba lolou mo juron ci mom tank ya newi motax mom yaronte bobu lam tashtarid segam mo am farlu gogo rawatina man imam busairi nga gis ne kon imam busairi yalna yalla yok leram wayam danu sina ci sayyiduna muhammad limu don wax yeb def don wiri rek waye ki mo soxla moy sang bu tedd bi tabarakallah mbokki li modi li nga xamanteni gor gi santon nañu ko ñu dor ko insha allah fasiyene nañu ko agale top ko buntu par buntu ba mu jeex kon jeexal nañu buntu bu ñeek bi kon nak duñu def rek mudul yamale fofu waxtan wi mi bayile nak tabarakallah ustaz hasan fall te itam di gërëm suñu technicien bu baax bi di thierry wax deug yalla ligéyam rafetna te def nako itam ci xol bu mucc ayib yalla nañu ko yalla fayal yalla yalla barkel itam ligéyam ñuy gërëm itam suñu mbokk mu baax mi di hadi wad tabarakallah kon duñu def rek luddul delo kaddu gi professeur hasan fall wassalamu alaykum wa rahmatullah.

0: ñett yoon
1: manam fatiha nga ci jang ben yoon
0: ayatul kursi ben yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat
1: waaw
0: ngay julli rakka bu ci nek ci fukki rakka yi tan cey jang fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am ken xamul nu mu toll kon lolou modi nafile guddik talata ak beccëk ba sidi guddik alarba la guddik alarba mom itam am na nafile bu ñu santane pour ñu def ko ci ñu ne nafile ba nak ñent rakka lay nek ñu ne jël neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik alarba ñent rakka la mune rakka bu nek nak yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad nga jang ko ci ñeen fukki yon ak ben waaw nga jang ko ñeen fukki yon ak ben muy 41 qul huwallahu ahad mom ngay jang ci gannaaw fatiha ci ñeenti rakka yoy mune bo sel male itam nga def astaghfirullah nga def ko 70 fois nga def astaghfirullah 70 fois muy juroom ñaar fukki yon astaghfirullah lolou modi nafile guddik alarba su fekke beccëk bala nak mune naf rakka ya nga wara julli ci beccëgo talat alarba neena fukki rakka la ak ñaar neena itam da ngay dem ba bu beccëk bi yëkëti ko manam ci digënté midi 1h japp 1h kotu yoy nga koy julli mune ndax jëlé neen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune nafila bi dal fukki rakka la ak ñaar neena te yang cey jang umul qur'an mudi fatiha bi alhamdulillahi rabbil alamin mom nga ci jang ci rakka bu nek jang ci itam ayatul kursi ben yon jang ci l'ikhlas ñett yon jang ci itam al mu'awwidhatayn mudi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas bu ci nek nga jang ko ben yon jang qul a'udhu birabbil falaq ben yon jang qul a'udhu birabbin nas ben yon waaw kon fatiha nga ci tari ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ñet yon te modi qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon kon lol modi julli beccegu alarba mu melni kon bobu itam nafila la go xamanteni la ca nek ci ngeenel kenn xamul na mu toll buñ joge ci nafila guddik alarba ak beccëk ba neena dañu ñew ci nafila guddi alkhamis ak beccëk ba ñu ne wa amma salatu laylatil khamis fa thaman manam nafila guddi alkhamis neena juroom ñetti rakka lay nek juroom ñetti rakka le nit ki di nafila ci guddik alkhamis mu ne lolu itam ñu ko solo jele ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne rakka bu nek neena dang ci jang fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin jang ci itam l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon waaw ci juroom ñetti rakka yi neena bo selmale nak nga wax li la ilaha illa allah al haqq al mubin mom ngay wax nga wax ko 100 fois manam temeri yon wa bo selmale ci juroom ñetti rakka yoy nga xamanteni rakka bu ci nek yang cey jang fatiha ben yon l'ikhlas nga jang ko fukki yon neena so selmale nak ci julli ga bëgg neen nga zikar tur wi te bat bi te modi la ilaha illa allah al haqq al mubin la ilaha illa allah al haqq al mubin nga def ko 100 fois modi temeri yon lol modi nafila guddik al khamis sudi beccëk ba nak nenen ñenti rakka nga ci nafila nene itam lolou itam ñu ko jëlé ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mune rakka bu nek yang ci wara jang fatihatul kitab ci ñenti rakka yoy nga wara nafile ci guddi ci beccigu alkhamis neena yang ci wara jang fatihatul kitab muli alhamdulillahi rabbil alamin ak iza jaa nasrullahi wal fath mom itam nga jang ko juroom fukki yoon inna a'tayna

الكوثر فصل لربك وانحر ميتام nga jangul ko jurum fukki yon neena so noppé nak ci julli ga neena nga def l'istighfar manam nga jéggul sa borom 70 fois mudi jurum ñaar fukki yon yor sa kuru sek nan astaghfirullah ba mat jurum ñaar fuk loli tam mom modi nafila guddig alhamis ak beccëg ba e nafila guddik aljuma ginaaw biñu joge ci nafila guddik alhamis ak beccëg ba nafila guddik aljuma wax ne ne ñaari rakala yene jëlé nañ ci anas ibn malik radiyallahu anhu mune nafila guddik aljuma mune ñaari rakala raka bu ci nekk yaang kay jang fatihatul kitab ak iza zulzilatil ard zilzalaha mom yaang koy jang jurom fukki yon kon 50 fois ngoy jang su ko defé bo après nga selmal lolou mom moy nafila guddik aljuma su de beccëg ba nak bëgg nañ ci digënté tisbar ak takusan nga nafila fa ñaari rakka may na ndax lolou ñu ko jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma mune rakka bu ñëk ba yaang kay jang fatiha ci ñaari rakka yoy nga xamanteni bëgg nañu nit ki nafila ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan bëgg nañu nga nafila ci ñaari rakka ya ben neena ci premier rakka bi yaang ci jang fatiha ak ayatul kursi ak qul a'udhu birabbil falaq juromi yon manam ñaar fukk ak jurom qul a'udhu birabbil falaq yaang koy jang ñaar fukki yon ak jurom ki rakka bu ñeek bi su de ci rakka bu ñaarel bi bëgg na nga jang ci fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon fele ci rakka bu ñeek ba yaang ci jang qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk ak jurom ci rakka ñaarel bi yaang ci jang itam qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom kon dal ñaari rakka yi ñu bëgg nga jindi ko ci beccëgu aljuma ci digënté tisbar ak takusan premier rakka bi fatiha nga ci tari ben yoon tari ci ayatul kursi ben yoon tari ci qul a'udhu birabbil falaq ñaar fukk yoon ak jurom ñaareru rakka bi yaang ci tari fatiha ben yoon qul huwallahu ahad ben yoon qul a'udhu birabbin nas ñaar fukk ak jurom su ko defé nak ginnaw bo julle ba nopi bëgg na nitam nga zikar li modi nga wax la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga zikar ko jurum fukki yoon neena li dal mom modi julik beccëk kon julik aljuma wax nañ len guddiga nafila yi nga wara def te ñaari rakka la ak sar yi ci wara tari gude itam beccëk ba wax nañ len ñaari rakka yi ci wara nafila ak sar yi ci wara tari bo pare itam ñaan gi ci wara ñaan te modi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim nga def ko itam jurom fukki yoon mune itam aljuma amna ay discipline amna ay teggin ndax bëgg nañu nga nafilé ci aljuma ci guddiga ñenti rakka su fekke mën nga ko rakka nga jang nak ci rakka ya rakka bu ñëk ba suratul an'am mom nga cey jang bu ñaarël ba nga jang ci suratul kahfi bu ñettël ba nga jang ci suratul taha bu ñentël ba nga jang ci suratul yasin ginnaw fatiha waaw premier rakka fatiha suratul an'am ñaarël rakka fatiha suratul kahf ñettël rakka fatiha ak taha ñentël rakka ba nga jang fatiha ak yasin su fekke mënulo ko itam bëgg nañu boko mëne def itam fatiha ak yasin premier rakka fatiha ak sajda deuxième rakka fatiha ak suratul dukhan troisième rakka fatiha ak suratul mulk quatrième rakka lol dal bëgg nañ ko kuko nafilé ci guddik aljuma ñu né jëlé nañ ci
manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne man salla fi laylatil jumu'ah rak'atayn yaqra fi awwal rak'a yasin wa fi thaniyah tabaraka alladhi bi yadihi almulk wa'tiya fi kulli harfin nuran yas'a bihi yas'a bayna aydihi bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yaminihi wa yuktabu lahu bara'atan min an-nar ñu ne kep ko xamé ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ku julli guddik aljuma ñaari rakka rakka bu ñeek ba nga jang ci yasin ak fatiha bu ñaarel ba nga jang ci itam fatiha ak tabarakalladhi bi yadihi almulk neena yalla dana la jox neena haraf yoyu harafi sar yoyu neena haraf bu nek dana ko def leer bo xamanteni euleuk yowal khiyam mo lay leralal yoon wi neena itam euleuk so dekke danen la jox téré ce téré danen la ko joxe ci sa loxo ndey jox te itam danen la bindal ne la yow mi kat ko set nga wicc ci safara do fa dugg ñu ne itam sopp nañu lool ci nit ki su fekkentene duguna ci bisu aljuma demna dugg ci jumaaja bëgg nañ bala def dara mu nafi la ñent rakka waaw rakka bu ci nekk mu jang ci fatiha ak qul huwallahu ahad jurum fukki yoon loolu itam bëgg nañ ko gis nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli nga julli gi te modi bo duggé ci jumaaja lu jitu ñuy julli juma nga fex ba jitu fa nafila ñent rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas nga jang l'ikhlas ba jurum fukki yoon neena ku ko def yalla dana la sam ci sa bop sam la ci sa alal sam itam say dom mu ne itam jox la ndam fi ci aduna ak al-akhir ñu ne itam bari nañ ci bëgg nañ ci guddé aljuma nit ki dal di ci bari lu muy julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bëgg nañ ko ci guddi ga bëgg nañ ko itam ci bëcëk ci te muy bari loy julli ci yenen te bi ñu ne jël nañ wax nañ ci hadith ne kep ko xamanteni julli na yenen te bi ne kep ko xamanteni julli na ci man bisu aljuma juroom ñett fukki yoon neena yalla dana ko jéggal ay bakaru juroom ñett fukki at loolu itam lu am solo la julli ci yenen te bi juroom ñett fukki yoon boko defee yalla dana la jéggal sa bakaru juroom ñett fukki at kon ñun ñamagul juroom ñett fukki at mom xamna ne suñu dana gëna nek suñu bénéfice ñu wax yenen te bi sallallahu alayhi wasallam bimu waxe wax bi ñu ne ko waaw kayfa salatu alayk naka lañu julli ci yow muné qulu allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne ko waaw yow yonent bi naka lañuy julle ci yow mu ne wax len allahumma salli ala muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam ñu ne sopp nañu itam ci bisu aljuma ku ci jang ci guddiga ku ci jang suratul kahf neena ba sopp nañ ko itam ci beccëg ba suratul kahf dal bëgg nañ ko jang ci beccëg aljuma ak guddiga ñu ne itam kep ko xamanteni jang suratul kahf ci guddiga wala ci beccëg ba neena yalla dañ la jéggal say bakkar da ko dalé ci aljuma ban ko jangé ba benen aljuma di ñew neena itam lu tollo juroom ñaar fukki junni malaaka dana ñu lay ñaanal di julli ci yow neena itam yalla dana def neena suba gogu bo xeyé ci jamm rek ngay xey te yalla dana la mussal ci jangoray boros ak gizam ak fitnatu masihud dajjal ñu ne itam bëgg nañu ku ci julli itam salatu tasbih xamna temps bi moñu dul may ñu détaillé ko waaw salatu tasbih bëgg nañu ñenti rakka rek la bëgg nañu dal ku ko julli ci bisu aljuma dal nit ki bu sañon chaque aljuma mu def salatu tasbih loolu itam lu am solo bu dé nak julli bisu samedi ñu né juroom ben rakka la mune ndax jeleneen ci Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu mune rakka gu nek ci bisu samedi beug nañ nga jang ci juroom ben rakka yoy nga jang ci Fatiha l'ikhlas ñetti yoon ñu ne itam budé julik beccëk ba ben beug nañ nga jang ci neena budé julik beccëk ba ñenti rakka la mune lolu ñu ko jëlé ci sëriñ bu ñu wax Abi Hurayrata mune rakka gu nek yang cey jang Fatiha aqul ya ayyuhal kafirun neena nak gannaaw bo julé nak ba noppi beselmal ci julik beccëk ga neena bëgg nañu nak ci bisu samedi bobu bëgg nañu nga jang ayatul kursi ben yoon neena li dal mo doon julli yi nga xamanteni modi
julli semaine bi semaine bu ci nek bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo yu ci yo yu ko jago ñu ne wéru shawal itam mu di wér wi ñu jëm bëgg nañ ci dal nit ñi ci guddi korité ga neena ñu julli ci manam bu ñe suba lañuy wori bëgg nañ nga julli fukki raka raka bu nek nga jang ci fatiha ak l'ikhlas mu di qul huwallahu ahad fukki yoon neena booru ko ay nak ginaaw bi nga waxe subhan rabbiyal azim wa bihamdihi nga wax li subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon neena bo noppé nak ci julli gi nga jéggulu sa borom lu tollok junni yoon neena nak après nga sujotat ci bir sujot bi nak nga jang ñaan gi te modi nga wax ya allah ya rahman ad-dunya ya rahim al-akhirah ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram yaghfir li dhunubi wa taqabbal sawmi wa salati su ko defé nak nga ñaan sa aajo koku ak julli la go xamanteni bëgg nañu julit bi julli ko bu ñew suba lañuy wori ñu ne itam ñaarelu ñaari julle ci am premier julli bi moy lolu ñaarelu julli bi itam modi ci bëccëg nga koy def gennaw ba nga julli jey korité ba ñew ñenti raka lay nek raka bu ñëk ba bëgg neen nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la raka ñaarel bi nga jang ci fatiha ak washams wa duhaha ben yoon raka ñettel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak wadduha wal layli iza saja ben yoon raka ñentel bi bëgg neen nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon lolu itam bëgg nañu ko ci bëccëgu korité ginnaw bo julli je ba delu ci sa kër nga nafila itam ñenti raka yi raka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak subhisma rabbikal a'la bu ñaarel bi fatiha washams wa duhaha bu ñettel bi fatiha ak wadduha wal layli idha saja bu ñentel bi nga jang ci fatiha ak l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé nak nga selmal ñaan say soxla mbokki julit yi mbokki deglu kat yi waxtu yi dafa jeex sen mbokku Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokku Abdoulaye Thioub waye nak ñun

borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba paré yalla am leneen lo xamné daf la koy xamal té do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yo yi nga xamné ay obstacle lañu bu ci ñëk modi rër da nga fexé ba dakk rër ci sa bop té modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ilal lahdi ci kusu bamel waaw ana kon ki tafantala yoni man kat sama liggey taxna munuma jang dello ko ci suratul muzammil borom bi subhanahu wa ta'ala neena walaka fi an-nahari sabhan tawila neena becc bi amna fa lo ñak ñak jot amna fa fukki minute yo meuna jeli bind wa xana kay ya amul jot yu jang waye xajna ci sa waxtu yanti sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñaar lañu neena nit ñi ñaar lañu ki jang ak ki jangale neena yiw ci ñaar ñooñu rek la nek kon nga dégg ne ki jangale wul te jangul ci am ko rek sam waxal yeen ci bi moko wax mo ni annasu rajulani alimun wa muta'allimun wa la khayra fi ma siwahuma gannaaw bo dañuy reer ba noppi yep ñab sa kayé wala sa alwa dem inscrireu ji ci dara di jang pour xam sa diiné gannaaw bo défé lolu ba noppi yow kat wadal nga benn obstacle bu taxawon sa kanam pour dox sa digënté ak yalla nga dëkmal benen obstacle modi ni ñu tuddé al israr modi nga fexé ba baña nur ci bakka ko defé bakkar rek jogal jéggulu ci sasi jogal tup ci sasi bul bokku mukk ci ñi wax ni damay xaar ba ci kanam muy soga tup ndax la ci kanam yalla rek ko xam ndax bari na kuy mebet jinni at yu mu wara dund wala bari na kuy mebet ne warna am juroom ñett fukki at fu mu koy mebeté ndeké ñetti minute ko déssé mu dem barsax té yeguko kon yalla xam la ci kanam ndax mom mo xam ghaib kon bo defé bakkar jugal ci sasi nga tup ko mo gëna wuur kon su fekke muccu nga ci li ñuy tuddé al israr mu di nur ci bakkar rek baña nokki fuñ la fekk rek yaang ci moy sa borom waye nekkulo ci top sa borom té amna ño xamné ci lool rek da leen di fekk moy yalla rek ñu vérifier sen bop togat xol waxtan ak sen ngegenaay da na ñu gis ni li ñu def ci bëcëk bi yépp musiba la fa ñuy tok du nekk sen barab lañuy wax du lu nopp bu baax mëna dégg lañuy def nit ku yiw mënu ca tek bëtam rawati na yalla waye yow bu di julit fexel ba baña nur ci bakkar fo moye jéggulu ba ci top ci obstacle yi modi di ñi tuddé al ujub mu di naw jëf bu bokku mukk ci ñi nga xamné dañu am fuli dañu yek seen bop bu mu upp reuy bu mu upp luñu def rek naw ko bu ci bok yow bokal ci ñi xépp sa bop te yalla tax bokal ci ñi wacce seen bop te yalla tax ndax ku wacce sa bop te yalla tax yalla yekati la te kenn du ci man dara ba ci top itam ci obstacle yi modi li ñuy tuddé al adawa modi li ñuy tuddé nono yow amal ñu la bañ wante yow bul bañ kenn na nga nangu nak am ay non yo xamné dañu lay bañ di la fexel di la ëkk guddeeg bëccëg waaye yow bul nangoo bañ kenn

say ñagn ñu jog di julli te itam nang ci muñ ndax diglé ga nak naqar wu nek mën nga ko ci am lélek ngay jema orienté sa njabor sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dis dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex mën na di jur sax ci nit ki su fekkanteni amul tolérance mën na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekkanteni yalla joxna la ak xamné da ngay xamné rek yoon wi ko xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci mëna taxaw di woté ba itam lo gis rek nga am tolérance dekk lolu ngir yalla ngir xamné rek ci ndigal nga nek ñu nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siya wa sabrun ala at-ta'a wa sabrun ala al-musiba ñu né ñetti façon muñ mo am buñ jëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolu yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat roham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul roham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limu woyo foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka beccu gi yep nga bañ ko lek ñaare su fekenteni da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digeunte bi te bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defé nak mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewel niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e nit ki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem do bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolu itam bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag say nelaw dem ci jakk ju julli lolu yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolu yombul khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolu yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni copper forum dafa fess del mu yor autom yere wër febarul dara jotuko aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dëkk té ni muy muñé modi mu xamné taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko défé mu dello bokkam ci yalla xamné itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga décider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba gennel la ci duggal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga décider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba gennel la ci dugal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolum muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nit ordinaire ndax
moy modelu julit ñi ñepp ci mom lañ wara xol.

motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni geureum na len ndax dañu muñ muné nak kon nga jël sa beut tek ko ci ñoña muné ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayka wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa bo deme ci aya bobu da nga gis ne ñoñu ñodi ulul azm te modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci ulul azm la bok yonenti yalla nuh ci ulul azm la bok yonenti yalla ibrahim ci ulul azm la bok yonenti yalla musa ci ulul azm la bok yonenti yalla isa ci ulul azm la bok ñi ñoy juroomi yonenti nga xamanteni yonenti yeb ñom ñoy ci gën waye nak yonenti yeb nak juroomi yonenti yeb muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroom yi ñom ñoy ci gën li tax nak ñu gën ci moy fa ñu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam la yonenti segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñuy tudde ash-shukr bo ne as-sabr fokk rek nga ne ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sant ndax cant gi ngay defal sa borom sant ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tege nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tege nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu as-sirati ar-rahim shukru 'ibadihi 'ala an-na'im law 'alima an-nasu bima fi ash-shukri lakana malja'an lahum fi ad-dahr muné yoon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla muné bu nit ñi xamone li nekk ci sant yalla muné kon sant yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamné sant yalla lu am solo la waye nak ñu né as-sabir afdal min ash-shakir ñu né ki muñ mo upp ay ngeenel ki sant yalla ñu né ndax muñ mo upp grat ñu né lutax ñu né li anna ash-shakir ma'a al-mazid was-sabir ma'a Allah ñu né ndax ki sant yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-qur'an né la in shakartum la azidannakum su ngeen ma santé ma dolli len kon ki sant yalla dafa melni dafa xamem pour yalla dolliko waye ki muñ nak mom waxo ndol lent dafa muñ rek ngir yalla motax ñoñu nak ñu upp martaba wala upp grat ndax yalla waxna ci alquran inna allaha ma'a as-sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek nattu ko yalla su bëgge nit ki nattu ko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko nattu te bu ko natto itam jaamam bobu dana muñ ñu ne ci walu hikaya dafa amon ben jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jeukeur ji liggey yi nak bamu wacce sonu lol ci liggey ba bamu ñewé yalla dogal mu ñew daldi wax soxnam si neko dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñew ak pot bi comme mak ñi dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

na waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu lay yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ki bo dé taaya taay bu mujju ba so taaya ba mu jeex julli ci yonenti bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taaya julli ci yonenti man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki non itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barap yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki non itam wax ne ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manam bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ne assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nanguko niki non itam bo julle tisbar bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaanal bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yawmu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway ya arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajje nañu ci barab bo xamne dañu fa dajji di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aajo dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajje te di tuddu yalla mo xam ci guddii aljuma yi la wala ci barab bu mën ci doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki non itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku ami aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki non itam boy jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi

boko ñaané yalla dana ko nangu gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki noni tam bisu aljuma bo julije juma bu iliman bi de khutba khutba bu ñeek bi ba tok digënté ñaari khutba yi fofu aré bu ndaw bobu iliman bi di def digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tudd ndax barabu barab la bo xamné yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julé takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënté fi ñu julé takusan ba fi ñu julé timis ñu né nak waxtu wo mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu wo nga xamné ku ci ñaan yalla nanguko néna mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw lolo waral sax du demini ki tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddigi bo xaje guddigi ñetti xaj xaj bu mujju bi wax ne ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddigi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak nafi la guddii ñaar ñaar la ngay julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko neneen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki ta dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax neen ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nanguko kon ku ta dalé ñap bo yewu ci guddigi na nga ñaan yalla bala nga nelawat waaw na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki nonu itam digënté fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fi ñu noddé ak fi ñuy liqamé waaw fi ñu noddé ak fi ñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nangu ñaan wax na ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nangu ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu wowu waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu dé taw ku am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo dé naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yéene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan neneen itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci na fa ñaanale niki nonu itam barab biñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nanguko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci masharul haram mom itam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu meena labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni mën nañ cey jage aduna jage ci al-akhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërëm yalla ba faaw di gërëm yalla limu bind ci ay mindeef di gërëm yalla limu jamono yi di gërëm yalla gërëm gu amul app ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax du ko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandiku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla du ko dello daf koy nangu
mu ne lu mu

ak yag itam ñaan ga ñu ko acc ci kaw niir yi bis yàlla dana xëy nangu ko. Kon aji tooñ ji, aji tooñ ji na moytu, ndax ki mu tooñ bu ko ñaanalee mu dal ko.

itam neena nokki bu joge ci sa doom joyju yalla malaaka yi dañu ko gindi mu di tiyaba bu la fekk ci sa biir bammel ndax dañ ne al mu'minu kulluhu khair kon so day joxe sa soxna sa bu joge ba nam ko na nga jàng ñaan gi da nga naan bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma radaqtana loolu soo ko waxee wax na ne shaytané du am yoon bukk ci sa doom moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na namm dugg ci kër cheytaane dina ànd ak yow dugg ci kër képp koo xam ne tiim na ñam namm lekk cheytaane dana toog ak yow bokk ak yow ñam képp koo xam ne jóg na namm joteeg soxnaam cheytaane dana taxaw pour fas yéene ànd ak moom joteeg moom ci soxnaam loola tax alquran wax ni wa sharikuhum fi al-amwali wal awlad yalla mo jox dole ci fa ne ko nit ñani nonu man nga bokk ak ñom seen njabot man nga bokk ak ñom seen alal yeral ci bi ne kon soti dugg ci kër ne bismillah rahman rahim shaytan day wone du dugg ci kër gogu mukk neena soti ni ñam di lek ne bismillah rahman rahim shaytan du bokk ak yow ñam wo neena itam so day jot ak sa soxna ni bismillahir rahmanir rahim shaytané dawna du jot ak yow ci sa soxna soso mukk waaw léeg-léeg nga gis xale yoo xamanteni dañuy judd rek bëggum po fekk boobu shaytané dafa participé tabarkallah ba nga xamanteni yàlla namoon na seen soso seeni wayjur dañu sàggonoon ba shaytané participé loolu tax fokk nga gis jëfi shaytané ci ñoom moo tax kon képp ku di jullit war nga bàyyi sa bopp xel ci ne am na ñàkk boo xamante ni yàlla ñagal na la ko cheytaane ci bismillahir rahmanir rahim moo tax ñu ne képp koo xam ne jóg na namm jëm ci nelaw nee na mën nga jàng ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak benn mu di 21 nee na soo ko jàngee ci say nelaw nee na musluwaay la bu am doole yàlla dina la musal ci cheytaane dana la musal ci ayu sàcc dana la musal ci deewu mbetteel da nga gis ku tëdd rek ndeysaan tëdd yeew ku tëdd rek tëdd yeew boo ja bu fekkee nag jàng nga ñaar fukki bismillahir rahmanir rahim ak benn soo tëddee fokk nga yeew ndax yàlla dana la musal ci deewu mbetteel nee itam ñaan googu dana tax yàlla gëñal la bépp musiba nee itam képp koo xam ne zikr nga bismillahir rahmanir rahim ci lim bii te mooy 786 nga def ko juróom-ñaari fan yu tegaloo nee na nga yéene ci bépp mbir boo bëgg moo xam wërsëg la wala ay woy jañ nee na insha allahu yàlla dana fa sa aaju ci mbir moom nee na itam bokk na ci ay njëriñam moom bismillahir rahmanir rahim pour dëppale ay xol boole ñaar ba ñu bëggante ànd ànd bu rafet moo dina itam mën nga ko jàng ci lim bi 786 soo ko jàngee ci ndox jox ko ka nga bëgg bu ko naanee yàlla dana dëppale seeni xol ñu ne itam képp koo xam ne jàng na lim bi di 786 mu jàng ko ci ndox dée nga jox ko borom xel mu naqari nee na fiis lay doon ci moom nee na bu ko naanee xelam dana neex waaye nag da nga koy jàng juróom-ñaari fan yu tegaloo ci kattanu yàlla ak mbaax nee na képp koo xam ne bind nga ñeen fukki bismillahir rahmanir rahim ci alwabaa nee na daa di koy fompe ndoxu zamzam wala ndoxu teen nee na aji feebar du ca naan ci saafara soosu nee na yàlla dana ko may ak wér dana ko jàmbal dana ko jàmmal nee na saafara boobu itam képp koo xam ne bindal nanu ko fekk mu nekkoon jigéen joo xamante ni matoom dafa metti ba amul pour mu am doom nekk lu metti te difficile nee na su fekkente ne jox nga ko ko su ko naanee itam yàlla dana yombal tabarakallah matu ga dafay daal di am doom ci lu gaaw nee na itam baax na ci kanamu saay-saay boo jàkkaarloog agresseur wala nga jàkkaarloog saay-saay bu la nar a saay-saaye nee na na nga fexe rek
ba zikr juroom fukki bismillahir rahmanir rahim.

bi neena ayu bu ci djublu yalla dana ko fajj ci katunu yalla ak mbaxam mu melni yasin am na sax ño xamanteni dinañ ci defar danay tax itam xel neex manam man nañ ci defar kiss ndax wax nañ ni ku ko dundek maul ward ak zafaran nga def nga bindu ko djurom ñaari yoon nan ko djurom ñaari fan yu tegalo neena bis bu nek nga nan ci ben yoon rek neena yalla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex e mu melni kon sar la wu nga xamanteni dal ay njeriñam itam bari na wax nañ ne sax e ku ko gindak maul ward ak zafaran comme ni ñu ko waxe neena su fekente ni sax jox nga ko jigen ju nga xamanteni da fay nampal neena lolu da fay nek neena day tax mom jigen ji so mo muy nampal xale bi mew mo muy namp neena mew ma day bax ci xale bi ndax lolu day tourner nek kiss ci xale bi kon ki namp man nako nan pour domam xelam ubbeku yor xel mu neex kon mu melni mbokk yi waxtu yi presque jeexna danaka sax liñu bindon jeexul waye waxtu ye ñu mayul ñu agalé ko ñu bëgg ko yamalé fofu seen mbokk seen soppi Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi.